Poker din Hillross Casino, tour premyo ta Placa Cash. Iri pa diyan ang fiesta ti hasta premyo ng extra din Placa Cash. Hillross Casino ta kontribuy ku varios organisasyon it